obulamu bwe nga butambuliza ku ddiini era wanjawulo ate mubulamu obugazi obw'eggwanga obw'ensi ate bagamba olw'okuba nga yeetandikirawo omulimu ate kati nno bagamba ne

0: Pale FM Schools Crown Competition okuva ku sawa 8 paka sawa 9 ezemisana tuninga owagire somero lyo yonanga biwagidwa
1: Field House Hijan Umra Services Ngaburi wa mune
0: Plascon Color Your World
1: Ne Spyro Abukulira pichipichi za masanyalaze Ngaburi wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Aba sawa fetubeba za ukubeira kumwanji mkulu anjisebula ni ndwa dendala Na inga ya temukulu utawera Obulamu wa mechikuru nyo Tuchikeza kuata kumwa dina ni ngaluzu ngatewe sabise Singa abeira yucha nyo Nga sesema, adukana, nga mnafu Obanga avamu umusai mubitundu bio mbile ili njauro Tumanya, yandi bere bola kulabini wa manga Ya ulo mwuru wado yukubane Gubere na mateka gukutangiri chiruade Yamba la gloves Aprons, kosa nebi lalabiyo nebi tangere bola.

0: okufumba emmere eyabulijjo local food ngosobola n'okufumba enva ezabulijjo omulimu guguno wandiika enamba y'essimu eno ng'oyagala omulimu ng'omanyi okufumba emmere eyawano ng'omanyi n'okufumba enva eza wano osobola okubeera waiter oba waitress yina enamba y'essimu giwandiike ofune omulimu eri nooti musanvu nooti ssatu nsanvu mu mwenda nooti munaana kinaana mu munaana njikuddiramu omulundi gumu eri nooti musanvu nooti ssatu nsanvu mu mwenda nooti munaana munaana munaana gikubeko kati ogambe mpulidde mu mbejja ng'agamba abaagala omulimu singa oba osobola okufumba emmere eya wano osobola okufumba enva eza wano osobola okubeera waiter oba osobola okubeera waitress omulimu weeguli guugwo ngukuwadde eri nooti musanvu nooti ssatu nsanvu mu mwenda nooti munaana munaana munaana eyofune akalimu bubeerawo wano bu job slot ako naawe keefunire ogende okakole katulabe entambula y'ebidduka bweri amakya g'olunaku olwaliro ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Kampala
1: bwevuga biki naawe ag'oku nguudo traffic updates tegeera ebyentambula nga bwe biyimiridde ku nguudo z'ekibuga Kampala ez'enjawulo mu puloguraamu ettuli omukeeze
2: twagala okunoonya kukubanafe abali ku nguudo ez'enjawulo ezingira ekibuga Kampala n'ezifuluma ekibuga Kampala okulaba embeera nga bwefaananyiko amakya g'olunaku olwaliro eriggwe agenda okuba ng'oyingira ekibuga Kampala afuluma ekibuga Kampala tulabe ebyentambula biri bitya ku nguudo ez'enjawulo naye nga tubanoonyako nzikiriza okujjukiriza nti buvunaanyizibwa bwe akozesa oluguudo nga tutunuliddwa oyina kidduka ki oli mumotoka oli ku pikipiki otambuza ebigere okulaba nga tugoberera amateeka g'oku nguudo awo nno ofaayo nnyo gwe atambuza ebigere munnange si buli omu nti agoberera amateeka g'oku nguudo gumanya nti gwe akozesa oluguudo gwe nga gwe
0: omuboda baboda tubaagala nnyo bantu baffe naye olumu mukisusa
2: mulimu abatamanyi nti eno ebawanuwe
0: kitutegeeza gwaligovernment obudde bubi nnyo yitako nga si bubi nnyo kale ogwe oyagadde oyitako
2: gwali ku bigere manya nti gwe abavuga ebidduka bonna sajja omu yagamba manya nti gwe mulamu bonna abalalu
0: gwe mulamukitwale
2: nti gwe mulamu wekka ku luguudo
0: emitwe mirwadde si balalu
2: aye yagamba balalu nze njadde kuyimirira mubigambo by'omukulu
3: mukama wange sebo
2: sebo bwakedde buti eyo
3: bukedde bulungi mukama wange kasekende bukedde buti eyo
2: nga tetulina tabu yonna
3: agamba ki omumbejja
0: ndi wano munnange
3: ali ku mupiira bw'alaba bbaawe bw'akatyanga mu kisaawe wali
0: nkugambye balimi b'emmwanyi babagaye mu deeri balimi b'emmwanyi ne kokowa the colombians
2: sebobazanyi
0: ba firimu
2: wesinzidde amakya g'olwaleero ebyentambula biri bitya
3: nkweyanziza nnyo mukama wange awamu ne bakama bange mwenna abali mu studio za radio faru kikumi musanvu katonyeze mwenda ekkula ly'omuntu owa bulijjo omulungi ayeekubidde ku mukutu guno nawe omuwuliriza waffe kkiriza nkubuuzeeko munnange wasuza otya mwebali twagala mwebali tuwuliriza naffe nno bwetutyo mu pulogulaamu ene tuli omukeeze kasaku kanyama olwo nno mwemugendera nago ku nguudo nga njagala gwe munnange ayingira ekibuga mpa ku luguudo lw'entebe era ng'okuvira ddala ku nkulu ngewazana ziba tezitambulya ddala bulungi gyokubatapata wano tewali buzibu enabasuba mu jamstoni kiraga tiwakuddemu eddakiika nga ttaano ku ssatu z'olina okumiikirizaamu olwo nno neweeyongera waggulu wali ku firido mu siti kufirido mu siti nyongera kubategeeza nti okuviira ddalawo paka mu jamstoni yennajja nankumbi mukwano gwange ennaku zino kakwatira ddala olw'ensonga nti oluguudo olwali luyita wansi wa diniya ukyali mukubeera nti luddaabirizibwa kale nno nandigambye ntya gumiikiriza kajjaamu ako okirirawo kukyekusaabala jakiika nga kumi ku munaana okutuuka ku nkulungo y'ekibuye okwekumira mulayini kikulu nnyo awantu awo enkulungo y'ekibuye woba ogikuseeko gwako waggulu wali ku prayer paris nawe kugamba kwata awo odde ku sheyalingi alena moro kulokotawo obeera oyingidde ekibuga ekatwe wansi mu bitaala nawe kikweta kusa jakiika nga ttaano ku nnya okubeera nga naawe otambulira ddala bulungi nnyo kale entambula y'ebidduka mumakya ga leero bwetyo bwefaananye naye nga mwebale kwekumira ku radio palo naddala abannabusambala aluna kakoza kulaza kansala sendawula mwebale kubeera nga mutuwuliriza lwakiku musanvu katonyeze mwenda palo fm ekkula ly'omuntu wa bulijjo nze munnabutambala lule abukesalye ndi ku luguudo lw'entebe
2: buterevu tuyanza nnyo tuyanze gw'omukulu le

0: okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo mu bulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa binji bitunyigiriza ebitweraliikiriza ebitususa nga tetwebase olw'ebirwadde ebituteka ku bunkenke
1: njagala nkubuulire naakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino naakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu wallahi nga be bagamba nti okulwala sukaali olwala siriimu wabula siriimu yoonywa ku ddagala n'owangaala abantu bawangadde emyaka bini naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakikakasa ennaku zino ebigere byange bino nze gw'olaba nakubanga omupiira
0: inside story ensonga y'omunda tukutambuzizi yonna mu bbanga ttono nnyo ngowulire n'okwekenneenya ensonga Ssemasonga mu program The Inside Story ensonga y'omunda ekutuusibwako
2: MTN everywhere you go.

Pale FM kulero muntu wabulijo acha tugoberera webali nyo webali edala edachika zizu makumi abiri munya moja tusonyiwa mukone kale katugende momaso dachika abiri munya ezimazo kuita kusawa na tei tani za kala samayanzi kakati ngena kutwala ku ngena kutwala wano kankubulire nga tukomye oke waka ebya ngena kuwa muri amalala ga Donald Trump maso wali wabulu kusinzira ku kiriwo Trump arangirira koze okulangirira koze okulangirira okunene ddala Iran ne gwanga lya America

0: Sanyu sa famire yo ngokozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly birongo solusu atenga tabira bakumbalabe obwere ebiguna nendwa dezenzusu zonna abami na bachala bagalo kula biko bulungi waliwo Kyogero Body Lotion omuli Strawberry Carrot Aloe Vera kosa Better Body Oil Better Body Milk Cream Better Glycerin nebira labinji
1: Okufuna galubindi za masi entufa atemu bude. Chechimu kuchinzo kuyamba kukakarabia milimojo. Ngato inachawira likirira. Diopta Optical Hub. Abasangiwe wanda gya kubitala. Kuhaji Kasule Mall. Bebazo kutuna zake naku. Ngapatufunila galubindi zitu jamu. Ata kubisari ebisoboka. Barine ebiume ebiyo mulembe. Ebi kwa sisiwa mkupima. Umuno kwekebe jama soko. Uronibizuri ya dela obuzibu webuva. Bachusa lenses. Ne frames za galubindi. Nganawa ya galo kula check up kuma soko. Bachikola mubu angu dala. Echenja ulo kudaya Diopta Optical Hub. Weba kupima amaso. Nebategera galubindi josanyo kozesa. Tewalibi akoma wenja. Batandikira woku jikola. Ogenda na yoku oruo. Katitoga yari lila masogo. Booking akati. Ngoita kunoti musambu nyasatu. Mwenda tano mwenda. Tano mukaga nya. Oba noti biri noti noti. Mwenda noti satu. Tano mwenda tano. Obo kujo utelefu ya fesi yawe. Esangibe wanda vya kubitala. Okuliana katare. Kuhajika Sule Mall. Omwari rogo kubiri. Diopta Optical Hub. Bazize kulabirira masoko atakubisale ebisoboka
2: biba kuguka mukujanja bindwadde ngabakose dagali obutonde tukolidda majani agenja wulo agaitibwa ashifa agakoliddwa miti agenja wulo omuli omuti gwa habat sauda umbaka muhammad sallallahu alaihi wasallam guya kakasa ntiguo nyendwadde zonna okujja ku obukadde nokufa gajjanja babagazwa prostate gland gakula kubami abanafu pressure sukari omugongo nendwadde endala nyingi ashifa Agule mitwali tano joka. Fetu kula majani ga albayan. Agajja njaba ebikabe alsa zebi njawuro. Ne respa syrup. Akula kundwa dizi chuanga. Ati tuinane immune boosters. Hana Islam Health Care Center. Tusangibwa kuma goba shopping mall. Wansu wa parking kade. Omari rogo kusatu opposite na umuzikiti. Esimu 0702. Ana mumunana. Chenda mubiri. Chenda musamvu. Oba 0702 nya. Ana mumunana. Nkaga mutano. Noti satu.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwale kwa kumila kumukutu. Chukuma msama katanyaza mwenda pale FM. Ekula erio mtu wa ulijomba kulisa mprogramu ya Inside Story. No mkugulu kungu no atela mwetio. Nimba niliza mprogramu ya News Hour. Gaba maulire okuva mwusu naze kwangeze nja ulo. Abasasa bangi batu seta. Mwitundu vye kwangeze nja ulo kusubula tokula banga. Abatu tusa ko maulire okuva mwitundu. Ona kura lero jiba genze. Na kuzoma ziri munana mwezo kwa July. Umuaka bili abili mumuaka gate mkarende yo Islamu. Na kuzo mweze ziri abiri mwasatu mwezo kwa Muharram mwaka lukumobina na mwanana. So kwa ina akedenga tuina chikuluma ngoli mulambulunji hata webaza ala urechila wachacha kuwade. Icho kubira tenga uli mulambulunji. Bana febanji hata webacho basobodo tukubanga ala bajuru wane baba mulambuensi na yegwe gwani ala guachalese kunsukuno. So webaza ala urechila wachacha kuwade chokuba tenga ochaina ina bulamu atengo bulamu bwaya keza nyongera kusasa kubana faba funye misube jenja olubana faba firitu wako abantu bamatuga amanti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun alla yagira hera mugeri mu wacho yacho so tongera kubanga tusabira abantu bafaba batuvude kumaso alla basonyo bana bibakolanga bachali balamu abaina abarade nsaba alla bawe shifa ba bulamu bulunji abasusa ate mu bantu sasa kumasonyo genja olo atuga amanti tusanyukira wamo na mwe muyogeyoge bana fe era tuli wamo na mwe program ya maulire tubira ura mande mpaka unakuluwa rakutano okuvira ila kusawa mkaga mpaka sawa mosambu nze kulusumu shatra okuva mshitongu lechibia maulire na inga nginda kuba weba chatenga nonyako kubasasi kuva mbitundu bie kwa ngevenja ulo kasa kende for instance aliwalire ku Uganda Media Center nginda kuba tubulire unakuluwa lero aliwalire ku Uganda Media Center elanga ategeza zako minister mbeza avunanyizibwa kubia masinyana zinobukago wa mutaka wachavude nategeza egwanga ngawe baina te wewagendo kubanga bongerako okusobola tokulaba nga basasanya amasanyalaze mnadala mbitundu ebinja olutugenda kuva tumunonyako ate buleba Hamida aliwalire kitebe cha NRM na kurarero antegeza zako baisi okungana raba na maulire na inja kubanga mnonyako atubuli ebigina maso hajari mbiru na ijari angina kubati na yatubulida uwajari ne alamanza norudo mubitundu vyebusoga kana mwanje bina nikamara na yaja kubatuwa maulire mubitundu ebya mkono na ingo na kurarero njagala tetuta nikina maulire agina ku polisi kakasiza abantu baira dara kumina vana bebafirite mkabenje akagude kulugudu luva e Kampala okuda egulu kuchalo otit ekisanga ba mu district ye Omoro kusawa zibaddenga satu n'ekitundu ezekiro ekikeseza olunaku olwalero era nga kigambibwa nti bus ya kampuni ya Opit Travelers number UBE 1010H ebadde edda egulu bwetumiraganye bwenyi ku bwenyi ne tuleera namba KBS 5 abantu ababaddemu 28 bo bebadusiddwa mu ddwaliro nga balina ebisago ebyamanyi okusobola tokufuna obujanjabi 14 bebakakasiddwa okuba ate nga bafiriddemu njagala tufuneko ku mwogezi wa poliisi ebidduka Mike Kananura bwatyo nga tubuulira ku kabenje kano akaguddewo
1: akabenje akaguddewo olunaku olwajjo naku z'omwezi musanvu mwezi ogwo musanvu 2:26 zabadde saawa 3:34 ku katawuni ake Bobby ku lugudo lw'e Kampala gulu akabenje kano kabaddemu emmotoka 2 emunga ya kika kya bus UBE 1010H n'endala nga ya kika kya trailer KBS 5-4D/ZE okusinziira okunoonyereza okwakakolebwawo okulaga nti oba kigambibwa nti omugoba owa bus we yatuuse mu katawuni ake Bobby n'aba ng'ayagala okusala eyabadde ng'asalisa oluguudo n'ebigere oba ng'asala ekkubo n'ebigere ate yabadde ng'ali ku speed ey'amaanyi era emmotoka eno kwekulemererwa ono omugoba waayo n'ekoonagana n'emmotoka eya trailer eyabadde ng'etambulira mu opposite direction era abantu 14 ne bafa n'abalala 28 ne bakoseddwa okunoonyereza kugenda mu maaso era kuno kulabula eri abakolesa amakubo nadala abavuga mu buddo w'ekiro nti kikulu nnyo okubanga tusigala nga tugoberera speed ezilagidwa ku luguudo nadala nga tutuuse mu bifo ebiri bize. Okusinga ennyo nti bwe tubanga tutambula mu buddo w'ekiro kubanga okulaba ekiro tekuba kulungi okusinziira ate n'okweri abagoba bimotoka bonna nti kikulu nnyo okuvuga nga bali bulindaala naddala nga batuuse mu bifo ebiri bize oba ebirimu bye basubiramu abantu n'amaduuka n'ebintu ebirala nti essaawa yonna omuntu asobola okusala oluguudo nti oba osobola okukontrolinga emotoka yo in case wabaawo gwe weekanze nga ali mu kkubo.
0: Oye mugazi wa polisi ebituka Mike Kananura wachonga yogera te ku kabenje akakutewo mu kiro kigasiza olunaku olwaleero akafiiriddemu abantu abawerera ddala 14 ate n'abawerako ne baddusibwa mu ddwaliro okusobola ate okufuna obujjanjabi. Nga tuyongedde n'amawulire minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byamasannyalaze n'obugagga w'omuttaka mu ggwanga Honorable Sidronius Okasai Opulot bw'atavuddeyo n'ategeeza eggwanga nga bwe lyongedde okukula mu byamasannyalaze.

mpalira mu akida undesewa ngenda kubira bunani undekedani ebitu bana nyagi ndo kola bidani na kuza bana

0: nje ewaka ne ku lugudo lwe nyini nyini baida ulabira ko character y'abantu
1: abantu ya
0: arima kufanga oshitegete character fena fena je tulina esobolo okutta enkolagana ya fefe nanga bwembo bwembo geddeko abantu batano
1: kwanga buli omu a interdependent a buli omu asolo a
0: interdependent
1: komune
0: interdependence esobolo okufa kamgezeko landlord ayongeza yongeza buli sawa chitegeza agenda kulemesa ono okutunda ono bwalimu okutunda agenda okubireta tagenda funa kubana mulimu bwa ono bwa abireta chitegeza supply oli gwabiwa naye tagenda tagenda kubiranga amuono kuonta ina zikola mafuta obazi zisasuloli oba mumbereyo nono supplier tagenda kubiranga asasula omulimi ashitegete echo njirese kati for example wano mukampala tuina balandiro dibe bizimbe kino kibakwateka abatuuliriza ya rabbi okwongeza yongeza renting nga temwina accountability
1: tewali
0: kikyuse
1: renti neyeyongera
0: karakita ya balandiro di ewe neisa mami sozo uli akera kumachana akuletera biru ya masanyalazi ngokoze sa amataala abiri nga bula agengo na kuletele mitwala ana. Oshitegete, omwezi gumu. Nengo chajinga kwa simu, na matala mukaduka kwa mwofisi yo. Na kuletele mitwala ana. Nenge uo josula, olina etala 15 ezisula nga zizi. nga ziraba.
1: Masanyazi supplier yomu.
0: Supplier yomu.
1: Supplier nge waka josula.
0: Yes.
1: Niyo ono jimukoze sa.
0: Na kugama mbuno mbita yo chekolachi.
1: Chivala.
0: Eyo neisa ambi. Oshitegete, abantu abali ku kizimbe ekyo lwa nakola nti ne tibaina waakudda ne bayisibwa bubi onfuna landlord amateeka gakugamba olina okwongeza emitwalo 5 after a certain period of time landlord akeera enkya n'agamba kati tine duuka bo batompadde kanzu biki biki weegule ne renti mwongeza n'akiteekawo ne mukaayana ogenda okusanga kubadde ennaku ze batyako obukyekere nakateekako nakuteekayo nti wookamenyako faini kalolokuba bambi yagala kutaasa ka business ko n'abantu temumanyi mateeka gabafuga ng'abakozi mubivaako mugamba wai tusasula omusajja
1: tubeerewo
0: nfuna so character eneeyisa y'abalandiro naye eremesa business zaffe tulemesa okukulaakulana mwami sozi twanyumyako ko ku muntu oba nali naawe oba nalinaani ya rabbi saali naawe amata bateka mwebi ebizibyo kumaku ebizibyo mukidiba agamata gagafa wallahi confession okuva mwaba basajjabo bemula bano bamusunda bagenda mukidiba sama za gatukula kuba bagamba maza gatukula bagagerula amatane gafuka meru gali gaina kakala kigagawa olokuba gaddugala amatane gabiranga gabalinga makwafu amaza gataddemu atataddemu nobulwadde ebidiba bibagira mu character eyo ereta newa ba customer gwegwanga gwagatunda ngobadde okimanyiiko kigenda kuttira omulimu gwa wansa ina ka diary ku katawuni okwowangaalira kigenda kuttira omulimu kuba amatago mafu mwamisozo loguze ko litaza amatanga 5 buli gye bafumba nga yefa byebyo naye ate waliwo omuntu nga amatage tuchimanya oyaina empisa karakita itateka mu bintu ebyo nga amatage getu eyunira mfuna therefore karakita eto mulimo go mamisozi edda twabiranga n'abasajja bana batunde mwanyi kati nga agenda nagula baba itanga ba mabera abachaliyo kati amabera ndo chiwa chavanga kundebe babiranga n'amabera gavwe kati endebe eno nga bana abatunda ajiteka mu enfuufu eno wansi kati gwopima kilo jukira emwanyi zaali nyakati ndoza kilo eri kugumu kitundu omubiri gumu satu gumu kitundu opima kilo eno zigenda okugira ku kyuma nga mbutuufu zeesaze okitegete ne omuguziza enfuufu karakita eyo abamu baddiranga emwanyi enkalu ne bateekamu zino embisibisi naye nga za bulaaka zizitoye ofuna kali najja na parking endebe mbutufu nga bwoteeka mu mukono bwoti nojja n'onyeenya nga mumi bazinyeenya bwe batono owulira nga endege munda zikuba ezensigo zino zaakala kumbe eri wansi

0: ttaka z'omuku bantu ogenda zikozesa ki? Abasajja bali bize olwo taata wange yali kati ali bukomera eyo. Bali bize amataka babuli mu bako bali mu bako. Waliwo ewaffe eyo mukyali bukoma nsimbi. Nakula waliwo omuti gwa ffene gwe nninnya. Nga ngumanyi guli waffe nga katika kwali kawooma nnyo naye namala ebbanga sigendayo nasanga omuyayi yaddira olusalosalo ng'omuti guli yeeri wuwe ng'ate yaleeta n'amajambi agamba guno omuti guki n'omuti gutambula nga yagubba akakataka
1: akusala neibawe
0: naye nga baŋŋamba tagambwako gwe n'omala okireeta abantu mulima ennaku zino balina engeri gye baseetula empanyi balima bwe bati ng'olusalosalo aluteekamu omuddo kumbe eri gyatemewo empanji webakola olusalosalo kati akulula asikadze eno ewuwe kitegeeza atemawo ettaka alizawa eneewuwe kati ogenda olaba ebikola by'emmwanyi ebyali ewuwo nga tebikyali.

sisibibili, sisibibili atano, ne sisibisatu, ngakulikeza single tire, ne double tire. Osobola kuzifuna mukashi, oba kuchibanja mpola. Ngosuka nosasula yo sente entono, balance nomuleta mu mpola mpola. Pichipichi za Simba Automotive Limited. Ziliko ucharging le simu yo, omuntu omugazi obulungi, kuna amatala lumamyo. Mpangazi, nyangu kulabirira, atenga zisoboka. Okumanya ebisinga wo, genda ku ofisi ya Wesangi Bekamoja, opposite City Oil. Oba mundeba, opposite ne Total Horizon. Oba kwile ku 0703 anamunya, asatu musatu, nsambu munya. Oba 0703 nya, ngaga mubiri, abiri munya, anamu mukaga. Oba 0700, atano musambu, nsambu muemu, chine mukaga. Simba Automotive Limited. 360 degrees satisfaction. Yes.

0: Taba Palestina bonnaba ni mugwanga babagabanye mu mawanga agana asatu umpalestina yagwerewo dara umwisire yafunewe yegazanyiza awo badeta kale umpalestina
1: okuva mu nsonda ese sigika
0: misiri okubanti kati ya today etuli do sobozi bonna capacity misiri nebo yali gainte si today nyonyi zayo F-16s F-18s negante zitadde on no fly zone Israel yae wete suwa kujane kora chia kora Mukhan Yunis oba Gaza singa Misri had taken it up.
1: Ukuva mu bisenge ebyamakuru gintaro. The bigger story. In song in nini, tunuri in songa mu bujufu.
2: Ne Haji Kassim Kayira, Bulirwa Mukaga, ukuva kusawa tano, paka sawa masambu, ezemisana.
1: The bigger story.
3: Pearl FM.
4: Ekula liyo mtu wa bulijo.
5: Alo.
6: Yesebo mwami Mukasa.
5: Mtianeyo.
6: Yono broker.
5: Yenze broker wa mayumba.
6: Bangambia ni nyumba za mwenunjiko.
5: Chitufu. Oyakata hapise ngevi meka.
6: Ngavi satu.
5: Beyo aji gambie.
6: Bangambia sata ano.
5: Deda seveno zari nyamuko.
6: Hidu waji.
5: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
6: Musigisa.
5: Global paint.
6: Mutia.
5: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
6: Singa kweta kwa wabwiru.
5: Wabwiru tuko sa global weather kote emulsion.
6: Owa. Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashwili le sendezo na.
5: Guli umite.
7: Global paint, a reliable product.
8: Abasilamu na abatali buli kyetukola kiteekeddwa okubaako ekiragiro kyabwateeka si kyabwateeka kirina okubaako ekiragiro okubeera Allah subhanahu wa ta'ala oba okubanga alagidde ombaka waakola atya atulagire ombaka yatuga nti utiitu alquran wa mithlahu maahu na weba quran ekifaana na quran
4: tukutuusa ku puroguramu ennamula z'abamanyi n'otegerera ensonga ez'enjawulo ezikwatagana n'okulamula okw'enjawulo abamanyi bakyogerako batya buli lunaku olwokusatu okuva ku ssaawa ssatu kitundu ez'ekiro paka ku ssaawa ttaano ngakuli wamu n'abasomesa abagundi vo bamasheikh abakugu mu nsonga ezikwatagana n'eddiini yo kati manya ennamula z'abamanyi wiriza ekibuuzo kyo olyoke ofuna ennamula z'abamanyi ngoyita ku 0752 11 10 12 ennamula z'abamanyi tukukwaniriza mu puroguramu ennamula y'obusiraamu tegera ennamula y'obusiraamu ku nsonga ez'enjawulo wano ku Pearl FM.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mukutu gwa Pearl FM chikumu musamba katunyeze mwenda ekula lyo muntu wa bulijjo koli yuna jo sinzira okutuuliza tuli basimu lwakiri yatongera okubeera nti kwebaza kyogenda maaso n'okukola ekyo ekyokulondawo redio eno okugiwuliriza kakasa nti omaze otuuka waka ali mukuba atambula nga yolekera waka nawe tukwagaliza okutambula obulungi ate nammwe abatonotono abagikakalabya ekiro nammwe ate tubaagaliza okugikola obulungi ennyo ennyini ddala bannaffe abali ku mawanga abali bwe lw'eggwanga nammwe mwebale kubeera bawuliriza barungi bakatukufuna tufuna feedback programu zino zigoberera bulungi nnyo nnyini ddala yonna gye musinziira okubeera nti muwuliriza olunaku lwakusatu tuba mu nteekateeka yaffe ya programu yaffe ennamula z'abamanyi oluvannyuma lw'amawulire gaffe mu bujjuvu aye tuba tukusemberera okusobola okubeera nti oba kubyongera ku ddiini yo kyolina okukola ekalaamu n'olupapula birina kubeera kumpi nnyo osobole okubeerako ate byogatta ku ddiini yo nagamba osobole okubeera tundu ku puroguramu eno weereza ekibuuzo kyo ku nooti 752 11 12 kijja kubeera kirisiivingi wano ate kisobola okubeera nti kifuna okwanukulwa mu puroguramu eno enamba y'essimu nooti 752 11 12 gyetuyitako wenowekibuuzo n'osobola okubeera nti ate ofuna okwanukula mu studios nga bulijjo nyina mukadde waffe omusomesa waffe Shabdurahman Mukisa gwendi naye n'olunaku olwaleero era obutabalira nnyo biseera kubanga biba bitonotono nga twagala kubeera ku point mukkirize ate mubawa ababuuzeeko ati tutambule n'olunaku olwayo nga lugendo tambula bwaniza mukadde waffe
3: Alhamdulillahi Rabbil Alameen Sallallahu wa sallam wa barak Ala ashrafil anbiya Wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin Wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin Wa ala alihi sahbihi ajma'in Amma ba'du Ya baturi zabarunji Okusinzi ila yonna jimuli Nga mungu bila program NHT wa Fatawa al-ulama Endaba zaba manyi ku nsonga ez'enjawulo tubaniriza nate mu program NHT wa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubatuusaako ennamula zaba manyi nga bw'ayagalira nga bw'asiima era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abanguyirize okutegeera bino bye tugenda okubeera nga tubatuusaako mu ntegeera entuufu n'okubiteeka mu bifo byabyo Na
9: dobozi ya mkadu wa Fesh Abdul Rahman Mukisa gututamba na imu nteka teka eno mkadu wa fekiriza atenga tutambula ma program ya feno tujugulao nina mleyo jobo teke de kakasi nerero inachogeze masno tu teke la tuchirinzi
3: batu uliriza balunji yonaje msinzi lo kutugo verena tuasalao tubeko ne programs zetu kola kunamula namula zaba manyi eza week ezikwata kuswala program yangu twayogera kumpagize swala mu programs zibiri ne tukomekereze mpagize swala kakati nga ekyetaagisa mu program eno kwe kumanya omuntu bwaleka empagi nga agenderedde alamurwa atya
9: omuntu aleke mpaji
3: gale era mulwetya omuntu aleke mpaji ngatagenderedde yakola atya bwajeera bila nebiringere kati kibuzo kibabuza sheikh ekibuzo ekyo ekyenda mu mukaga mu fekola ibadati kigamba nti fadilata sheikh ما حكم من ترك ركنا من هذه الاركان اوجتي والشيخ على سيمباجي ينامو مباجيزو على مرواتيا يبقى مبوزة بوزة شيخاني شيخ مكرو شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه وعلى جميع العلماء agamba wati wal muslimin al jawab ukwanukul idha taraka ruknan min hadhi al arkani mutaammidan fa salatuhu batila singa omusaza aleke mpaji yonna mu mpaji ezo eswala yebera nfu
9: singa
3: omusaza aleke mpaji yonna mu mpaji ezo eswala yebera nfu mutlaqan agenderedde
9: tagenderedde
3: tabtulu bimujalladi tarkihi efirawu walekedde mpaje amma idha kana nasiyan kati kitegeza nti omuteeko ogusooka wegoya ajireka nga agenderedde naam omuteeko ogusooka
9: aleke mpaji mubugenderevu
3: ama idha kana nasiyan nesinga bayera bidde fa innahu yaudu ilayhi akomawo najichima fala unasiya an yarka singa yera biro kutama twala bantu okutama emukumpelize swala thumma sajada oruvanyuma navunama Hina akmala qira'atahu nga malilizo kusoma yasoma al-Fatiha ne era biro kutama thumma dhakara huwa sajidu annahu lam yarka najukira nga yavunami ite yakutamye Lari mkufuna. Faina uyajibale ya niyakuma. Chimuka katakuwa kuhimilida. Fayarka. Na akutama. Thumma yukamilu salatahu. Urubanyu manajuse sunai. Wayajibu alayhi ya niyorja alirukuni lathi tarakahu. Mala miyasula ila makani minaraka. Athania. Chimuka katakuwa kubayiranga akuma u. Bwabata nna bakutuka mumpaji indala. Nachi machi cheyera bidde oyimanayo kagena maso oyajiba alayha niyarja li rukuni ladhi tarakahu akoma mumpaji eno kukuchime mpaji eno jako zatia
9: jeyera bidde
3: jarise malam yakun malam yasil ila makani rak'ati thaniya banga ya malanga tanaba kutuka mchifo cha champaji yojeyera bidde mulake yokumeka eyokuri fa in wasla ila makani من الركعة الثانية قامت الركعة الثانية مقام الركعة التي تركها منها. واتوك ملاكي وكبيري. ومبولي لزا واتوولي لزا. مجفوش النيني يشيري مهم باجيهيو. جيهي رابي دي. ناجو كريدا ونت اي. علي ملاكا يا كبيري يهي رابي دو كفن نما. ناجو كريدا انتي يفن نمي ورفن نما. جتكز انتي. Ene edake inu, yebeze mjifo cheriwa.
9: Chia kule mbede.
3: Ya kule mbede jira vide mwa kufundama. Tadda yonja ataji ya kufundame. Ni wabata nawa kutuka mjifo. Wanoyera vili denga agenze mugenzi. Masa alangabu tuwala viti agenze kusujudi yera vido kutama. Akoma wuna achine mpaji yonu lakakena basa nisala. Ndegrika?
9: Buronji.
3: Agamba sheikh. Falau anna ulamu yorka. Echokula vila kwa singaba deta nina kutama. Thumma sajada, vanyumanavu nama, wajala sabayina sajida taini, atuloa katuwe mvu na mbi, wasajada thani yata, na avu na umu mjogu kubi. Thumma dhakara, vanyumanajuka, fa inna huyajibu alehi, aniyakuma fayarka. Kimuka katakuwa kusituka, agenda kutame, alioka kumeo. Thumma yastamiru, vanyumanagena maso, fayukamilu salatahu, najuzi salai. أما لو لم يذكر أنه ركع إلا بعد أن وصل إلى موضع الركوع، نسنجت الجوكيرانتي يلسو كوكتما، أكتوسراتو كم فتشو كوكتما ويجيني، إن بعد أفن نمي أفن نمك وكبير أكو ميواج مين بعد يهو كبير، الجوكي دار مكوكتما، من الركعة التالية، ملاك الدكو، فإن هذه الركعة الثانية تقوم مقام الركعة التي ركع ركوعها، هي ركعة دم جفو. Imina mchifo cheriwa, cheri yalise, okolachi, okukutama kwa ayo. Tulifena, tukaina mbaso. Agamba sheikh, wa haka dhana wechiti, launasya li insanu sajida tathania, singaye la vilo ruvuna moroku vili, ruvuna mambaji, thumma kama mina sajida tilula, nasi tukoku ruvuna moroku rautia, urusoka, walama kara, Naam, avun ayera bidolfun na moroku bili na astuka chimera akenda. Mfunye?
9: Bulonji.
3: Walama kara, watani sokusoma, dhakara anahu lam yasjudu sajidata thania. Adjoki netana kufunna marufunna maraku meka.
9: Rakubili.
3: Walam yajilis ayuma. Tiyakutu nakutula wakati mwafunna marubili. Baina sajidata time. Fayajiba alai hina idhin, aniyarja wa yajilis. Chimuka kataku mbele yo koma ona atula. Tulifena, aniyarjia. Naam.
9: Raho.
3: Wala miyajilis aima, baina sajida. Tuyajiba alihi hina idha niyarjia wa yajilis. Baina sajida taina. Kuma una avunama, natuwa wakatuwe mfuna mimeka.
9: Ebili.
3: Thumma yasjudu sajida tathani. Nadamu na afuna ufumaru wakumeka. Uwakubili. Thumma yukamilu salata, wanyumana mjuzi salai. بل لو لم يذكر أنه ترك السجدة الثانية يسبين السجدتين إلا بعد أن ركع سنججو كرانغا أجو كرين دم كتاما فإنه يجب عليه أن ينزل كمكا كتاكو كبيرا نكوانسي ويجلس ناتولا ويسجد نافنما ثم يستمر في صلاته ويمنغن مصر الصلاة أو لم يذكر أنه ترك السجود الثاني Obana hata jukira nchi urufu na moro kuriyero ila vinte. Na rakati lula. Mulaki ya sose ila baada njala sabayina sejidatain. Furakati thania. Kujia honga atunda wakati wengu na mbili. Mulaki ya kumeka.
9: Ayo kubili.
3: Naam. Ina rakati thania. Ilaki ya kubili. Takumu makama lula. Enda majifoche ya sose. Watakuna hiyo rakaatuhu lula. Ebali wanti ya raka ya kuzitia.
9: Esose.
3: Eri, ewati shabara.
9: Shabara, yokubili.
3: Yokubili. Yabali denge esose. Wafikuli hathihi l-ahwal, mumbere esoso na, au fikuli hathihi s-suwar, mwifana nyewe nabi alese, lati dhakarna ha, ewe tuogete, yagibu aleha ni asujuda sujuda sawi. Kimukakata koku vunama koku ilabira. Lama hasala, lima hasala mina siyada fi sala. Kubanga habali mwanti ya yonge nda muswala. Bihadi la faali, ebe kurebio. Wayakunu sujudu hubada sala. Avunama ruvanyumara sala. Kubanga yonge nda muswala. Avunama ruvanyumara wanchi.
9: Reswala.
3: Avunama biri. Anna sujuda sahwi. Idha kana sababu ziyada. Kufunna moko kwela bila, wewela nge nsonga, ekulese kongela muswala, fa inna mahala huu baada salamu. Echifochio kufunna moko, chibela cha rufa njimara salamu, kama tadullu ala thalika sunna tu rasul. Nga sunna, nge kule ya nabi sallallahu
9: alayhi wa sallam.
3: Mwela ga, tiwechita wachiteke ndo kubela ga, chibela. Uwa chibela. Atukulirizo mruji, agobera program NHTwa njagala tu funze fatu weno bwetuti okusoka singa omuntu aleka empaji yonna mu mpaji z'eswala ngagenderedde eswala yefirawo eswala
9: efirawo
3: efirawo kikisokera nda tegereka. Kati ya tere chokubiri, singomu ntu aleke mpaji yona, mpaji ze swala nga wetu haziraba. Agendere de, tagendere de, na ina ajireka. Na atajijukira. Na jukira nga eswale wede. Waise unu na kasera. Ntinera bide, mpaji safu na mirufu na maru wakubiri. Oye swala yu naji damu. Tebe ilafu. Kikisana chikamiwe. Aba tuuliza abariye. Kakati neba yu mtuwe yera vide mpaji. Kwe mteko obo kubiri. Obo kusatu. Yera vide mpaji. Najukira. Nga. Tanaba kubira nga atuka mchifoche mpaji yu. Mathalan, yera bido kukutama, na jukiranga tanaba kutuka mkutama, muyandi badenge, yari badenge la keo kubili. Abadacha alimulake soka, alimukuruvu na muru soka, na jukiranga yera bido kukutama. Oyo, astuke, akomewo, akutame, uruvanyumayo kadeyo, avundame, evundama, ebili.
9: Ebili, zokuerabila.
3: Zokuerabila. Weyokusye wokusatu. Omulala, ajukide, nti yera bide, ngatuse mulake yokubiri mu kifo nyine awali mpaji je yera bide. Ntegereka. Yera bide okukutama, najukira nga alimu kukutama, muyali badde mpaji yokubiri, erake yokubiri. Kakati erake ine yokubiri, yebali wange esonka.
9: Ewe.
3: Na? Yebali wange kolachi.
10: Ngesoka.
3: No mulala yene yavunnami. Wajukirira mu kuvunnama. Yera bido kuvunnama mvuna mu rokubi. Norutula wakati we kwemvuna mepi. Wajukirira mu kifo echo. Tugamba nti yera ka yesoka. Eri yera bidde mu okuvunnama mvuna mepi nokutula wakati we mvuna meze mbi. Techa balibwa. Ntegera kisabunji. Mumbere ezo zonna. Bobera omalirize swala ovunnamabiro oluvunyuma okutwala sala lwansonga oyongedde ku swala kitegereka ekyokuba nti oyongedde mu swala nga nayongedde mu swala avunnama oluvunyuma okutwala sala tugamba nti okuvunnama oluvannyuma okuvunnama kw'okwerabira kulimu emiteeko esatu omuteeko ogusooka kulina ensonga ssatu ensonga esooka aziyada okwongera mu swala olwoyongera mu swala ekikolwa kyonna ovunnama envunnama bbiri oluvannyuma olw'okutwala sala ekyo kimu ekyokubiri annaqsu okukendeeza mu swala okukendeeza kitegeeza okuleka ekyetteeka obyetteeka byeswala nga bwe tunaalaba mathalan obutasoma byakumaviivi nobyerabira oba ebisoma mu kuvunnama oba takbiira allahu akbar nobaako watajogeredde oba okendeeza mu swala nga bwe tunaalaba ebyetteeka byeswala mu nfa tuwendala eddako inshaallah taala oba okendeezezza mu swala kati akendeezezza mu swala avunnama tannaba kutoola tannaba kutoola salamu kasita ameza tahiyatu nedduwaze avunnamire munda mu swala envunnama bbiri wamaliriza atole salamu tegereka
11: bulungi
3: ekyokusatu ashakku okubuusabuusa singa obuusabuusa n'otafuna kituufu nakasaaliira akabbiri oba ssatu ozimbira ku muwendo omutono noga nakasaala bbiri n'oyongerako ey'okusatu n'ovunnama nga tonnaba kutoola sala singa obuusabuusa n'ofuna ekituufu nakasaala ssatu nakasaala nnya n'ofuna ekituufu nedda nakasaala ssatu okusinziira ku kino otegedde okubaawo karaabin ekikulaga nti nasomesulabeeri kitegeeza nti nakasaala ssatu okimeeyo okuna bwomala okusaala n'ovunnama envunnabiri oluvannyuma okutoola sala abuusizza buusizza n'afuna ekituufu avunnama oluvannyuma okutoola sala atafunye kituufu avunnama bifo nga tannatoola sala tujja kwongera okulaba fatuwa endala egamba nti idha shakka almusalli fa annahu taraka rukunan singa omusaaza abuusabuusa alese empaji oba tagirese yaakola atya n'amasala amalala abamanyi ge baleeta ku masala g'okuvunnama kw'okwerabira tujja kugatunuulira mu fatuwa ezinaddako inshaallahu taala maliriza nga ntegeeza abatuwuliriza nti okubeera ng'essala erina amateeka agafaanana bwe gatyo nti oli waaleka envunnama bw'avuddeko oluvunnama olwokubiri n'avunnama oluvunnama lumu alina okukima lwalese ntegereka bulungi kitegeeza tiswala ibaada eri tawqifiya kusinza kwe tulina okuteeka mu nkola nga bwe kwajja okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallam kulagira bwe kitegeeza ekyo tekuteekeddwa buli lwokubeeramu embeera yonna ekukendeeza oba ekujja mu kifaananyi kyakwo okusinza okwo kwonooneka bannabbi yatugamba nti sallu kama raaitumuni usalli musaale nga yemundabye ensaala kyenkoze nga nkikoze mu mbeera ya bwatteeka kibeera tteeka kyenkoze nga nkikoze mu mbeera ya mpaji ebeera mpaji kyenkoze nga kiri mu mbeera ya sunna ebeera sunna n'ebiri ng'ebyo nga sheikh Abdulaziz Rais bwannyonnyola ensonga eyo bwe yali agyogerako nga atusomesa ensonga ey'okubiri eno nkulu nnyo nayo mugiwulirize kitegeeza nti obusiraamu mubimu kubiraga obutuufu bwabwo teriiyo musiraamu yenna mu busiraamu akola kusinza kwonna ng'akweteerawo okusinza kwonna kulina enjigiriza eyeetongodde allah yeyawa nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe kuteekeddwa okukolebwa ewalaba nti kulina amateeka so okusinza kw'abalala abatali ffe buli muntu asobola okukola byayagala era buli muntu asobola okuyiiya kyabayiyiza nakiteeka mu ddiini ne kifuuka okusinza. Kimu ku ebyo ebiraga obuzito bw'eddiini eno n'obutuufu bwayo n'obwetaavu ensi bw'erina eri okutegeera eddiini n'okugikkiriza. Wallahu alam.
9: Tuyanze ge mukadde wa Fesh Abdul Rahman Mukisa. Ensonga muziwulidde bulungi kakasa tunakye tugenze mu maaso n'okubeera nti tujjamu. Kati nno twagala kukyusa buufu ate tuddeko ebuyeeyo gye muli ebibuuzo byammwe. Nagambye namba gy'ogenda okozesa okuweereza ekibuuzo kyo eri noti 75211112 ennamba y'essimu gy'ogenda okubeera nti weeyambisa okukozesa okusobola okubeera nti obeera part program ya fe not 75211112 0752111012 kugenda kuisa ekibuzo cyo nemukirize mba cyo kizasomera ya Albayani Quran Memorization Center wali iganga ibagenda masno kuandisa abayizi kusaidi zombi abayizi batafif ibacha abayinga ngakati babayingizwa gara mwana wako ata Quran mukuteke mikono mitufu mukwase Sheikh Uthman Ngobi waliko Albayani Quran Memorization Center mu kibuga iganga asobola okubeera nti amukubangulira. Kumanya ebisingawo ku nteekateeka eno genda wali ku ssomero liriiganga oba akanamba akasimu kano kakulu nnyo aka noti 72 66 70 10 oba ku 0 72 66 70 10 oyogereko ne headmaster ku nsonga y'okutwalayo abayizi baffe naddala abaagala okukwata kitabo kya Allah ekya Qurani waliku Arbayan ensonga ezo bazitembeeta bulungi nnyo era beekwase. Akati nno mukkirize tusembere kumpimpi yawo we muli ku bibuuzo byammwe ennamba lwaki bawadde ku mbiweereza era munnaffe ono gwe twagala otandikako naye abuuza shekikkirizibwa omukyalo okusomesa mu masigidi nga mulimu abaami tugeze nga ku ssomero nga ku ssomero ndibuuza abantu wakimala ekibuuzo
3: kuddamu ekibuuzo ekitubuuziddwa abaffe omukyala akkirizibwa okusomesa abaami
9: masigidi nga mulimu abaami
3: okusomesa masigidi nga mulimu abaami naamu kyentero ntera okukiwulira ennaku zino nga bagamba nti eriyo abakyala abayimirira mu basajja ne batandika okubeera nga basomesa abasajja okusinziira ku busiraamu butya bwe bwateeka ewala omusajja bwateeka ewala omukyala n'omusajja atamuzira naam kuwasa atamuzira kubeera nti naamuwasa ekyo si kituufu eky'omukazi okuyimirira mu basajja nti abasomesa yirimu si kituufu okusinziira ku mateeka agafuga enkolagana y'omusajja n'omukyala mu busiraamu ekyo si kituufu saagala ku kyogera ku bigambo bingi nenjagadde nsooka nkyogereko ebyo yakwongera okubeera nga nkirambulula mu programu eziddako
9: insha allah katukiteeke mu kaseera wano kibuuziza kijja kwongera okubeera nti kitunulira ono munaffe agamba what can I do when I miss the swala ekibuuzibwa nti kyatigiza ko tutegeeza wano nkola ki singa mba mpitiddwako eswala
3: bwe mba mpitiddwako eswala nkola ntya kyekibuuzo kya muganda waffe ekisookera ddala mukwanukula ekibuuzo ekyo twagala tuliire obutundu bubiri akatundu akasooka omuntu yenna ayitwako eswala nga talina nsonga emusonyizisa faqadir takaba dhanba na adhima abaye bagadde zambi eddene ziram omuntu yenna aitwa
9: keswala
3: nga talina nsonga emusonyizisa abaye bagadde
9: ezambi
3: zambi eddene wakadhalik najikiriya talina nsonga imulisa jikiriya naye afuna omusango ntegere kabulungi ensonga yetegere kise kakati lwaki ekyo kigambe bwentyo abamanyinga Sheikh Ibn Baz oba atuuka ne muddaala erigamba nti omuntu gwayitwa akeswalemu bweti singa omuntu aleka eswalemu bweti mutaamida ng'agenderedde nga talina nsonga yonna emusonyizisa ekyo kimujja musiraamu ekyo ensonga eyo gitwale nti nenampuliriza نعم ولا بحديث يقول من ترك صلاة العصر وموت ولك صلاة العصر فقد حبط عمله من يجي سازيوام أما ينبا تا ما بينانجا بات باتان كوكتونو ليلا جسازيوام جيتيا جسازيوام مو بينا يوكو بانجا أبا فيد بسلام جسازيوام يجورونا كورو تفنا أمبيرا جو باتوني باتان باتان كوكو غير خشيجان بيجي جو غير ينجاو قال يسوس فلم يوكا العصر Ocheri yawe mnyabala ba, tio mtu waleke swale mbwete. Gagende rende. Aba kuzatia. Aba kafu. Tuga manti, ishigame chitufa bata kafu wade, ne yaba yeba gade zambi, edene, eri mtu wale rio kusikira. Yekisoka. Echo kubiri, aba mani, bobu silamu, kumutu wale se swala, bali nebi gambo bibiri, ayitidua ke swala. Naam. Obanga sina bakutuka kwa kyekyo kubiri. Waliwo omuntu ayinza okuyitibwa nk'eswala obwekitiibwa. Nga tagenderedde swala kumuyitako. Waliwo embeera emukutte kusinziira waali n'atasobola kusaala. Tegereka oyo ayina ennamula ey'enjawulo. Nga tagenderedde. Sajja abadde musheta mathala ye doctor arongoza yageza okwingira musheta nga eswala ya asiri tenaba
9: kuyingira
3: agenza ojivaamu nga ali mukiseera kya magharibi musajja musaaze oyo tagendiridde ntegereka bulungi yasooka So nga tina ye, bwabama nyinti kisera chigenda kumusi ngana yomunda. Agate.
9: Urukusalumuwewa.
3: Urukusalumuwewa. Asike swala ya asiri, ajisaye ni dhuhuri. Ali ukaingire munda. Ni yaba deta chimanyi. Oyo asari swala, emuyiseke ya asiri, kisera cha magharibi. Tegele kabulu. No mula la inzo kufana na watu. Tegele kabulu. Waba atuwa batamanyi. Wanga, vantua wa manyari, asuru kumanyari kati mbele nuje ni mwuzi kilisi wakate sana. Ntagereka. Onfunye.
9: Kulonji.
3: Kisoka. Kwenye woku bili. Yembele yoku bili mchibuzo. Yembele yoku satu, ya mtu wae ayitidua keswala, nga taina asonge mwuzi nizi sana. Abadala wa mpira. Tulifena OHTwa. Sola ya magharibi na imajita kwa wadika hapo ya yeliyo mkisera cha magharibi. Ya tanise kumina bili chitundu, nebagaenda mu extra time, kakananga alimu mkisera vya Aisha. Magharibi na imajita.
9: Ya imajita kwa.
3: Taina ansonge muso nyizisa, kesola kubera mpira. Mtaket? Awa fanona kwa ibatu. Omulala abadde
9: ayine ba customer
3: ayine ba customer omulala wa taxi yeswala aziga tabuga si mukisera cha Aisha subuhi okaja sana obo boda boda nafarana bwati oyo abamanyi bo usilamu bali ne bigambo bibiri kuna mulaye ntegereka kigambo kisoka waliwo abalaba Titaliwa afuna omusango butereevu nokuli watakola ki
11: taliwa teeta wanya
3: teeta wanya esole ya jijje kisera chachi
11: chayo
3: ni bwana aliwa tibina makuru byaliwa yenda ya Sheikh Muhammad bin Saleh bin Uthaymeen kwa hadithi kan man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd akolo mlimo kutali kwa nyingiliza yafe bomde zikitegeza nti esola ya sala teri kwa nyingiliza na bisalawa sala ya jijje mchifo chachi
11: chayo
3: ni bwana kisata genda kola ki
11: mugasa
3: genda kumugasa genda kutoka nda Sheikh Ibn Uthaymeen na bala ila nsipula diya Sheikh Islam Utaimia mbasa ina bindi nebayo abamanya abala jumuhuru la ulama abala manti nariwa mpulibisa akulatia
11: aliwa
3: numusangu wafilum ayinuwa kweni nyeri Allah subhanahu wa ta'ala utadda mkula shikoro yecho atini sola ino kula shikoro
11: ukujisara
3: ayinuwa kujisara abala manti nariwa akati nechisinga kukubela okumpi ne wankubadenga state kizibu nyoga okaka santi eswala yekirizibwa kwekuliwa endaba ya sheikh wange ekigambo kiyatwala sali mu turki al-khathilan ya labanti akolatia aliwe ne tuli wakati woku banti ekirizibwa
11: oba
3: tekirizibwa naye akolatia
11: aliwe
3: era gatengo kwenyere Allah subhanahu wa ta'ala obutasala swala okwenenya ila Allah subhanahu wa ta'ala okusala swala obitali bisera
11: byayo
3: ntegere kisabu mungi bwetu Allah wala
11: tuyanze ege mkadu wa Fresh Abdu Rahman mkisabu tuina imu studio nagami nao usoburo kubira tuntundu ku program ino ngoweleze chibuzo choku namba isi mweyo ya noti msambu tano bili kuminemu kumikumina bili 0752 11 10 12 inamba jogendo koze sanga muna fono bwe ya koze bwe mbe ranga nina chemba denga nkula nisi soma bismillah nsoma ntia echibuzo bwe mbeera chikubirizibwa kusoma bismillah gatu ina chitugendo kutandika kukola milimo jaffe jenja ulo na agamba nti bwe mbeera njira bido jisoma nsoma ntia akusoma ucha ubakulati
3: okudda mwechibuzo echo okusoka walo hadithi egama nti omulimu gwonna ogutatandise na bismillah huwa maqtuu gubeera gwankuku
11: gwankuku
3: guba gwankuku baganda bakitegeza kyenkuku oluganda olumpimpi abantu
11: ekijjudde
3: gubategujjudde omulimu gwonna omuntu gwatandika nga tasomye bismillah gubatekukoze eki gubategujjudde kakati omuntu bweyerabira okusoma bismillah asorogan bismillah fi awalihi wa akhirihi bismillah ku ntandi kwa ni bismillah kuchi
11: kunkomerera
3: asoro kusoma bigambe bibira mu katabo ka baita hisn al muslim sheikh qahtani dhikri ya jireta singo mudade ya rabbi kusoma bismillah gabadde ine kintu chona cha bakola na iranje galo kutegeza abantu uliriza nti bismillah kitegeza ista'anatu billah kitegeza kwesigamira Allah usaba Allah subhanahu wa ta'ala kuyambi kwa chocho bogendo kola ntegere kabungi kitegeza kuba nti cho yagala kukola yagala Allah subhanahu wa ta'ala kiteke mu mukisa nolo cho muntu yandi badde afayo kubanga ajisoma buli lwaba ina kya bagendo kola wabula kino kikulu nyo wali woga mirat bismillah wabona woga mirat bismillahir rahmanir rahim boba choge kubikorwa ebikorwa tugamba bismillah bakubera kusoma nga bwana bakusoma Qur'an tegere kabu yitu gamba bismillahir rahmanir
11: rahim
3: niyo kubikorwa kulia kwambala kufuruma bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah nsonga za bufumbo bismillah wala bismillah bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana kubikorwa kutuba tukole ebikolwa ekisinga okumanyibwa ekyajja kyakubanga tukuma ku bisimillah tetugamba bisimillahi rahmani rahim wabula kusoma tugamba bisimillahi rahmani rahim wetuba tutandika kusoma Qur'an n'ebirala ebifaanana ng'ebyo webati amanyibwa baya wula wakati wa lirwogamba bisimillah lirwogamba bisimillahi rahmani rahim wallahu alam.
11: Tuyanza tuyanzege na gambi chibuzo chochu weleze, weleze chibuzo cho kunoti msambu tano bili kuminemu kumina bili nga munafono Hamza Muhammad ewakiso chisimbili singa mbusa busa oba natude tashadu esoka oba nedda awunvuna maruvuna marua kubusa busa oba lwa kendeza swala
3: singa abusa. Mm. Yatude tashahud tahiyatu
11: esoka
3: yomu makati esoka
11: yomu makati yomu makati
3: oba tiyajitude oro avunna maruvunna ma dwa botasoma tashahud tagareka
11: wakendeza
3: wakendeza okendeza anti muswala kwetugamba okendeza muswala kwetugamba kwa butasoma tashahud tagareka kisoka oba tusoma tahiyatu ya makati nojukiranga waisewo olina waguru tegereka genda kugenze maso ja kuvuna mevuna bila tunakutola sala tegereka nekati kwa nevi mtu bibiri obusiza busiza ni utafuna chitufu tegereka na jisomi saa jisomi tegereka katifuna mevuna mabiri nga tonaba kutola sala zijia kumalira wallahu alam
11: tuyanza ganda
3: wabula chino chikuru bwewe nange mbeira yu ya kubusa busa kunji. Gwato yu nina mle ndala.
11: Uwangu kubusa busa nyo uchidiri ngana.
3: Kubusa busa kuto kutunulina. Ukunja kongo ina karina. Uyinesu onga yokuzimbirako. Yokuzimbirako yinasonga yokuzimbirako to kutunulina. Kufana gana ngo kubusa busa mtu kwa funo vajimu kutuala. Kutuala. Kutuala. Kutuala ibada. Kubusa busa mtu kwa funo vajimu ibada to kutunulina. Jako simomo tu aina dala shimuka kase chonga bage nta ina karina wacho bobanga yembera yo tukutumule bobanga si yembera yo vuna mvuna mabiri ngatuna bakutola sala wallahi
11: vuna ma mvuna mabiri ngatuna bakutola salam we bagambye mganda fe Hamza Muhammad wa kisondoza ofunya okudibwa msona osobola kubira nga Hamza wereze chibuzo cho kunoti musambu 5 2 11 10 12 Sheikh Nabi alinayo abachara biyataraka
3: okudda mwe chibuzo ekitubuzi dwa mganda wa fe yagala ichidemu mbera ya mirundi ebiri embere soka Nabi sallallahu alaihi wasallam muntu yawasa ngabala bawasa era bachala biyawasa yabawasa olw'ensonga ez'enjawulo walobe yawasa nga Allah subhanahu wa ta'ala mulagi daba wase olw'okujjawo emu ku nkola ezaali ziriwo ez'abawarabu ez'obuwangwa ezitali ntufu nga mchala Zainab binti Jahshi wemba Zainab inde baina ba Zainab babiri Allah na amulagira amuwase nga mwaina kuno oluganda olutono tono na maru muwasa Allah na amulagira amuwase oluvanyuma lwa bwomu kubali batwali wanga abana ba Nabi sallallahu alaihi wasallam nga mtende Zainab tegereka mwaina Allah na amulagira amuwase na muwasa chengeza ko kutegeza ndi Nabi sallallahu alaihi wasallam taringa abantu bamwogera ka balayi bo busilamu dikana rajulan shahwaniya yagala nya bachala chewasa bachala bawira omwenda obe 10 nga abachala abo yabawasa olwensonga ezenjawulo ezo Allah subhanahu wa ta'ala ze yatunulira mu kubanti amukirizo okola chi okubawasa tegereka mu esonga esonga teyawasa buwasa yawasa ngali ninsonga ezenjawulo ezeyawulidde nabbi nga nabbi okwawukana kufa abasigadde singa kyali teyali agala kuwasa bakyala teyandi badde ng'omukyala bwe yawasanga mutombeerera ali omu yeka ya Aisha radiallahu anha ba bakyala basinga bonna baali bathayibaati baali bakyala bakulu bafumbirwako ntegere
11: kisabunalingabansonga
3: luki yabawasa olwaki
11: olw'ensonga
3: ez'enjawulo ezali zikwatagana ne dawa nobaka wamukola chi
11: obwamukako
3: obwamuwebwa okubera Allah subhanahu
11: wa ta'ala
3: pointe sana kusoko manyiwe chokubiri nabi sallallahu alaihi wasallam ango muntu eranga ekyokulabira ko chafe ne ye yata yata nga Allah bamugamba ya ayuha nabi idha talaqtum an-nisaa fa talliquhunna li'iddatihin ahsul 'idda owange nabbi bombanga mutadde abachala ubatere mu kiseera kyabwe kitufu kimutekeddwa okubateeramu bimaana mubatenga batukuvu mateka gukuto omukyala olina kumutanga tali mu nsonga
11: atukudde nga
3: atukudde afudde mu nsonga tomutera mu nsonga ekyokubiri olina okukakasa nti omukyala oyo teweegasse naye mu nsonga zaabwe fulumala kwegatta nayo nga ndikutadde legaleka olina kumutanga mutukuvu era nga teweegasse naye ekyo Allah kyagamba nti fatalliquhunna li'iddatihin wahsul 'idda nekiseera mukibale wattaqullaha rabbakum muti Allah kama wammwe ono Allah alagidde nabbi okulagira kwalagidde nabbi kuyingiramu nabaki
11: nabalizibe
3: naffe kitegeeza nabi sallallahu alaihi wasallam yakkirizibwa okuta bwaba alina ensonga zatunuyire zimukola zitya zimukkiriza okubeeranga
11: ata
3: kati hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsa thumma rajaaha yatalaka Hafsa mwala wa Umar oluvanyuma n'amukomyawo hadithi emusana na Nabi Dawud na Ibn Majah ne Nasai yatalaka ani
11: Hafsa
3: oluvanyuma n'amukola atya
11: namuzza
3: eya Anas yeraga nti yatalaka Hafsa طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة نبي ترك حفصة وربما يما لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة أمر أن يراجعها فراجعها يلقبكم مزنا مز يا حاكم المستدرك يلقبكم مز
11: نعم مز
3: شيخ البان رحمة الله عليه لقد حديثي توفوا نورش نبي صلى الله عليه وسلم يتلككم لا يتلكم شال حفصة ناملا naalagirwa okumuzza naamuzza nebayo n'omukyala omulala bwe yayagala okutalaka mukyala n'amusaba aleme kubeera nga amutalaka mukyala amuyita Sauda nabbi sallallahu alaihi wasallam yatalaka omukyala kubeeyita Sauda teyatalaka teyamutalaka yayagala okumutalaka we yali akaddiye nga takyasobola mbeera y'abafumbo nga balina okubeera nabbi sallallahu alaihi wasallam nayagala naye okumutalaka mukyala n'amusaba nakuze aziwe Aisha naye asigalenga mukyala we ye mukyala awookubira alowoozebwa nti agambibwa nti nabbi sallallahu alaihi wasallam era yayagala okumutalaka naye gwe yatalaka n'amuzza era Hafsa radiyallahu anha wallahu alam.
11: Mkutu kwa chikumu msamba katonyezi muenda PAL FM kula rio mtu wabulijo kwetu chari. Nyungela kwa jukizanti nawe usaburo kubira tunutu kuprogramu eno. Ngoweleza chivu zocho ngaba nafwe iwa genda masno kula ogo. Namba isimu kwetu ise chivu zochafe ili notu msambu tano bili kuminemu kumi kumina bili. Programu eno tubana yobu unakuruwa kusatu. Rubeni na mawuri ya femu ujuvu agisawe satu ezechiro ati paki angazore kero kuwela etane ezechiro. Kijizo kujukiza nti ila gwe ya tata nisena fe usha ino mkuso kusoburo kuwela programu eno. Genda ku YouTube channel ya fe ne programu enda la jeziri eze dini usilam. Eri pale FM Islamic channel ku YouTube uja kuwelo singana yo emisomo ne video zizenja uro. Usoburo kuwela nti uganyurua era ogate ku denio so ine nsongezwera ko lwacho ino kyala ko kumukutu ogo o subscribing obubere omukwaba gugoberera kubanga gujudde ko bikujukiza denio nakuteka teka teru nakurwancha ono munafe abuze kibuzo kiramu lwakitya okwambaza omwana embira mu kiwato naye gatako ne kigambe kirarangu yagalaya ekigenderwa ngu yagalaya ule agamba kila mno kitiyo kwambaza omwana embira mu kiwato ngo yagala ayaule
8: okudda mu kiwuzo echo kulimo obutundu bubiri akatundu akasooka yirisi kibayita yirisi na mu busira ekyanziyizibwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba inna ruqa wattama'ima wattiwala shirkun ruqya ezeki samize zokusaba bitara Allah subhanahu wa ta'ala eyirizi eddoga abakyala le bakola abasajja babaagale nabi yagamba na shirk yagamba na hadithi la nabi yagamba man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak yenna yesibe eyiriza amazokola shirk tagareka norwecho kiduteke dwo kubanga tumanya makuru ge kigambo yirizi definition ye kigambo
11: yirizi
8: yirizi kitegeza ekintu ekisibwa ufuna oba ekiwanikibwa mu kifo kyonna lidafi dhararin او رفع لدفع ضرر او رفعه او الجلب نفع nga ekigendererwa kyacho kuziyiza buzibu butannaba kubawo okubeera nga tewubeerawo oba okujjawo obuyomazo okubawo oba okuleeta omugaso gunna eri omuntu ntegereza kibayita
11: yirizi
8: zira ekisibwa ekintu kyonna ekisibwa oba ekiwanikibwa mu bbanga mu mmotoka oba ekiteekebwa mu kifo kyonna ekigendererwa kyakyo kuziyiza buzibu obutalinaba kubeerawo okubeera nga bubeerawo oba okugyawo omaze okubeerawo oba okuleeta omukisa oba obulungi bwonna omuntu akiyinamu enzikiriza bwetyo Ntere chintu echo kiba kikole echo kishikolera mu bbanga. Tegereka kishikolera mu bbanga kasta bo kiteekawo kyonga kikola omulimu
11: gwacho.
8: Ntegereka
11: brunch
8: tailis kitegeeza ti omuntu bwe yesiba akakomo bwayambala akakomo nga akayina mwizikiriza nti kasobola okumuziyizaako obuzibu okumutuukako kasobola okumuggyako obuzibu obumuliko kasobola okumuleetera omukisa oba akaso muno musawa nobisima
11: mubalwadde
8: ensingo oli akalina amanzikiriza bwetyo oba akawuzi singa omuntu asiza omwana akawuzi ng'ayina enzikiriza nti kamukuuma okubanga tatuukibwako obuzibu bwonna bushayatini oba akabira aina ezikiriza bwetyo eyayitibwa ki
11: bulungi
8: eyayitibwa yirizi oba omuntu okwata ebyoya n'aba newabiwanika mu mulyamu nga birinamu enzikiriza kabibeera ebyoya oba okukwata amayinja gano agagiwa mu nnyanja oba okukwata eddiba ly'ekisolo kyonna n'aba newaliteeka teyina kyeziyiza walina omukisa gwe lireeta yebera yirizi era abeera shirk era abeera shirk abeera te shirk singa omuntu akubuuza nti yirizi ebeera ete shirk yirizi ebeera shirk lwa nsonga Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an agamba ala lahu alkhalqu wal amru tabaraka Allah rabbil alamin Allah okutonda kukwe n'okusalawo ebitambula mu nsi nteekateeka ya buli kimu kyonna okuba nti kino kibeera
11: bwekikino
8: ebyo byonna bibeera birinako obuyinza buli bwoteekawo yirizi n'ogibaamu n'enzikiriza egamba nti naye esalawo esalawo n'ekuleetera omukisa esalawo n'ekugyako obuzibu esalawo n'ekuziyizaako obuzibu oba oteddewo katonda omulala ntegereka ogitadde ogyenkanyankanyiza n'omuki
11: waliwo
8: katonda omulala
11: agunjiddwawo
8: agunjiddwawo asobola okukola ebyo jalushei sababan
3: kudia chini kina uchifuli nsonge elete mikisa nsonge jira kweti nga Allah tachifula nga nsonga weyabela shiriki walu Allah biya tugama nsonge Allah kwa isirizo mkisa nsonga Allah kwa isirizo kuwanya ewe tukirizanti biwanya kusinzira kwa Allah chaba kwa zaatia chaba tugambi ilanga ya tugambi biwanya